0: Janet, dahil magparadit, tatibaan mapaknit.
1: M-O-R! Ang firme na!
2: Mga DJs na makulit,
1: tugtugang malupet, bongga!
2: More sa umaga!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Unsa naman ang taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lamit naman ang kadugay. Ano imong sudan pating tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak nagay lamit. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuluto. Unsa naman ang taon ka, oy? Tanawa na imong giluto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na ni, ha? Ganahan pa ba ka? Way lamit, peh! Puryaga ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imong mang asawa.
2: Mau ba? Mau ni sudan, mau ni nilutuan sa akong asawa. Lamay kay ni, tabang, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ikaw na ni dapat ka maglutong sudan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lamay kayo imong kaunod. Kuna ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulok pa nito kubang resipi para makakatol ka ha.

0: talaga nga akong na mangakig ako sa imo. Way kagabalo, saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatap na sang kakig mo sa akon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.
3: Ikaw, kung kiss ah, assuming kung kiss ah, tanga.
4: Bow! What the?
5: Tawa pa more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Aanhin mo naman ang forever kung yung partner mo naman, two-timer.
5: Hugotamor!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Danlog pa sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Pagkalami sa kong tulog kagabi. Lami pa dyan kayo mahigop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padabay init ay napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap-suliyap kakluwari.
2: Panamay. Among silingan nga gwapa. Bagong border sa pikas. Nangalay siyang kwakdet. Klaro dyan kayo ng labag, di ba? Solo de sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon ako na iyang kwaknit. Tura gasihag. Gasihag saan daw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na minaligo sa banyo. Kwaong ko na niya. Pagkalamas sa baho. Natambalan yun ang akong sinusitis. Pagkahubot na lang yun na nindalaga. Asa man ako niya, isok-sok lang ako sa akong bulsa. Ani,
4: Kanor?
2: Panamay, ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man ang isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kitado ko ba? Ha? Dara ko na imo sa imong likod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante ba? O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma, padamay. Wala, ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso ra bang kawat og pante din sa itong lugar. Mas lisod ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
4: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, ma, ayaw, ma.
4: Ani, aum-uman eh. Ma! Ito na lang akong

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Right!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ambot ba ito, Chip? Kaya checkpoint ninyo. Nadyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga nuna.
2: Dali, bebe. Malditog yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Ha? Dali, dali, dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na priso. Ginaol sa manene mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ano yung maguna sa Chip? Kada nakup ni mo sa kuha, nagun yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako na yung abrihan, ibutang sa niduro. O, giplas na yun. Anya? Oh, charan!
2: Oh, ingon ana raday na. Ah, dakpon di hapon takak, dadakag bato.
0: Dali, dali, dali. Dali, dali, kitang ibigin siya, na ibigin siya.
2: Dali, dali.
0: Asan bato? Asan bato?
2: Eto, katong giplas ni mo.
0: Oh, yan, hapa ibigin siya.
2: Ha? Wala na.
0: Oh, dali ko rin pwede dakpon, kaya wala ka ibigin siya.

0: Ga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman lang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot the more!
1: Ikaw ba ang uncle ko? Ikaw kasi ang kailangan ko.
2: Hugot the more!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Umay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling?
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatan na po kag lasto?
0: Wala, darling, oy! Ningong biya ko ni mong diundang na kuana. Wala ko gapatan ng lasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatan pa kag lasto. Bantay lang yun ka. Ipakaon ko ng resibo, ba?
2: Ayo! Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman!
2: Mang Kanor!
0: Ay, tat!
2: Mikaon si mong numero! Daog ka, 23!
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Ako kita yan. Tanawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man mang Kanor. Pakaunin mo ni o pakaunin mo ni.
0: Talira ko darin. Anong di man nani mo ihatag ako? Aman abi, na. Oh, ihatag na si kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati o.
1: Oh. Oh. Kana ba? Ambil na ba?
0: Sobra niya ko asawa. Balimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mong resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukhaog resibo sa lasto.
1: Ah, daog. Di ay ha. Ambil na resibo kan, ani.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw fiesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: si crush na ganit mga pabor.
1: Wow. Sige, wala problema. Free ako every time.
0: Pero kung si nanay na ganit magsugo,
1: karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po ko kagabi.
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: kay kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Juta yan, ako ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay kuno ka mo ni Aga Mulak. Kung sino ko nung makadaog, amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungutun kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: usa ka pirata ang gi-interview ni Mang Kanor.
1: Amay ngadlaw ni mo, sir. Ganong pikastil ni mo kahoy man.
2: Ah, naigo ni sa bala. Unya, giputol. Gilisa na lang og kahoy.
1: Unya, imong toong kamot, sir, na may hook.
2: Ah, naputol ni sa espada. Diha nga doon ako'y kaaway.
1: Ah, unya, imong pikas mata. Doon naman na itom nga tabon.
2: Ah, naithani og langgam. Unya, nabuta.
1: Unsa, makabuta din ang iti sa langgam.
2: Gilugod mangod ako sa kong toong kamot.
1: Padabay.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga ianang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan ang ingunan. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo, puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klase ng lalaki. Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag guwetag iya. Murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klase ng lalaki? Nagduda ko kanatawan na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dejog ko ganahan na ng mga adik-adik o purma. Dejog ko ganahan.
3: Ah, nung kanor, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki ro sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatatupo kong ikunan na kasukunot na magugupanin. Namdala na sa kong panahonan po noon kung po nag-ariyos siya kong dunggan. Pero yat-yat na mga itagdalunggan, lain na tanawon. Mo na mga artis na tao. Mo na klarong macho yun. Tanawo, wait yan. Mo na saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.

0: kabalo ka dong. Wamang di ko mahangol ba, wa takagipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana.

0: bundok, maluhoy ka, hindi pagabutang ipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pangpaisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bidok. Ari, Jok, nainyom ko niya ang bulong mo pangpaisog. Gabo, tagi ba na Jok ang ipon ko? Kaya mabukagi dulo mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nongkador! May buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wa man nga akong bike diri. Mahalon ra ba to akong bisikleta? Pang cross country ra ba to akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo tong bike sakyan atong tawhana to. Gikawat yun siguro to akong bike. Hoy, balik ka rin. Hoy, kawatan kang tawhana kay mo gikawat akong bike. Balik ka rin. Madakpan lang yun si karong putan yun si kang kamot.
1: Hoy, kanar! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako kasawa.
1: Ako tong ibaligay mo hang bike kay wala na tayong pambayad sa tubig o kurente. Unya, palagka?
3: Mau ba, darling? Mau ginesakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ga-biking roll, kihago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills sa tamapot na kurente.
1: Brato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kong palitan. Okay kay darling, kay kung mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun ito. Ang magiging ako asawa yung maglagot.

0: sa kaadlaw. Nagpanggaan ang Amerikano og si Kanor.
1: Sorry.
2: Sorry, Tre. What are you sorry for?
1: Abi siguro ni magbulok ko. Sorry, five.
2: I think you are sick.
1: Sick daw. Sick's gani.
2: Am I?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Malapit na naman ang Pasko! Manlalamig na naman ako sa'yo!

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamarada.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Mang Kanor! Sabi problema ni mo, muraglayan mo kag tinan-awan!
3: Dai! Dugay na kong palit-palit na niyong isda. Tanawa na good niyong pirit. Puti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kang tiyan o tanawa. O sa may tanaw niyong anak, dili na dubok. Pakanoon ko niyong dubok. Pakanoon ko niyong isda nga. Kulang na lang na dubol dead na. Usang klase ka manindang isda. Isombong takas barangay, ipahipos ka niyong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok. Napay mong muro-muro, di niyong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba kang kuwag-kuwag isda driway bayad-bayad? Kunyag singlon, tanuhon ka drarot. Sabay!
3: Nilidaya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit na pagsumba pala ni mo, baho palang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo, mo ni isda. Hasang palang, pwede ng puti ah.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bongangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Pwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang. With only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

Get your boy and squeeze it. Flow J, Oxy Dog Sex Beat.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, ginahan yung kayo kung bayabas ako silingan ba? Kay numnum ko ato estudyante pa ko nga, sige kung pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinugnang musakit ang akong ipon. Karungwan akong ipon, pwede na kumukaw niya kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Labayon na kang sinilas, bayabas ka niya. Kalawgaw, misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao niya ron?
3: Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila Iro diya, Mangkanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa na kong paghot. Cute kay paghot. Basig itahan ko nagsinilas mo kitoy-kitoy pa na. Pakunado ka ng ilang Iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Panamay, kanakaw sa ilang Iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw ito pa ba akong ginawang, Toy? Kay makagabain tao. Ano ito akong pandring akong ibutang agbitsin. Kasakasakoy. Toy na ko'y pan, Toy. Kauna, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo rin reaksyon ako kung kalipong. Toy, okay na rin malipong ko rin paano to, ilang kupaka to, ya to, ayaw to,
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hugot pa more!
1: Alam mo, para kang hanging habagat. Lagi ka nalang palipat-lipat.
2: Hugot pa more!
3: More hits, more fun, back-to-back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Tambok ako na nak. Tuod ba nga kayo eskwelahan? Nahatagin respeto ha imo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah. Ano man ang inaginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna.
2: Sikat!
3: More hits, more fun, back to back.
2: Swak na swak.
3: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Manoy.
2: Ah, busugagi na ako. Uy!
0: Ang putot na kamumho pang ako.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Hanggang luspad na makadas kagutom. Rawa ko! Butod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
0: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
2: Kastarte lang na, Mang Kanor! Kita ka ng lamay diha! At tulang dito, hilak-hilak, ina, close kay mo sa minatay.
0: Oh ba?
2: Oh, lakaw da yun, kay para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanara mo na isulti. Dali na kayo na.
3: Ganong ibiyaan ko di mo. Lumalang ka manangis ako ang ibiyaan na di ka. Murang kanong saraman taon tang nagkuyong.
4: Bay, ikunsa mali mo nang namatay?
3: Kabalog ka close kay miyadi. Nagdulog pa mang gani miyadi. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo ana?
3: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakao na yung kuron. Gutom na magkukayo. Mahilak pa yung ko para pakanoon ako.
4: Close day, ha?
3: Close lang, Ibe. Kusog pa magaling kayo ni Mananday.
4: Gitanda yan, Bajog ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
3: Oo ba? Padamay.
4: Dulog na nga.
3: Ayaw!
4: Ipansa ka!
3: Ayaw!
4: Tupan mo!
3: Pag-usap ko na rin! Pag-usap ko!
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tinulog ko!
1: Ay, Maray Bear! Naghahanap ka sa natabi kay Signal.
0: Aw.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Maray Bear, pakusugo ng Signal duman sa poro-poro kang yug mo.
0: Aw, Ingoy! Ang paguna ko, Signal ang hanap mo. Aw, nakatamay dara-dara kang duwang buhok na yug.
1: Aw, iyon naman tabi ni Maray Bear, so panload ko.
0: Lansyan! Nautakan mo naman ako, Ingoy. Nautakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!

0: Dong, kapila tagagingnan dong ba nga mag-life jacket na gig ka dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!

0: Dok, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na, ron sa may ato.
0: Doon na lagi kang problema, Dok.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Dok, di na magkakaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo rin kagabasa ng newspaper ka, Nor?
0: Sa sinihan, Dok.
1: Ang dama!
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix up rock. Mix up rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkanor! Tiang-tiang malagi ka!
3: Ah, lagi? Natunok kong lansang, oy! Sakita na, oy! Say sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mangkanor is my name, baby mo ba sa sakit?
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na, sa manay ka!
2: Kalintura lagi ko! Muna nung pagpacheck up ko dire!
3: Oh, tanawa! Ikaw ni kalintura lang gani ka! Pacheck up ka na yun! Mas grabe niyang ako akin natunok yun ng lansang!
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mangkanor, maunsa ka!
3: Kasi madlok mo ba't siya magunay kong kahadlok ka isaw na ko?
1: Next, Mangkanor! Dito ko tayo, sir!
3: Ay, tama-tama kay ako na! Uy, kahubag sa nurse! Hubag kay gagtang para magtawir hon!
1: Unsa pag yun? Oh, sige sir, higda na pwesto na! Di pa ka mahadlok check upon, sir?
3: Ganun madlok ko kong kaisog na ko?
1: Oh, time pa! Ayaw sa glihok, Mangkanor ha! Oh, ania na ang syringe, oh!
3: Kadako sa dagom.
1: Oh, ayaw nagluwag ha, ayaw nagluwag. Kaya ako na nang-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kadako sa dagom.
1: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kadako sa injection. Di na ko na kaya. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko.
1: Hala, nakuyapan si Mangkanor.
3: Ibigtin mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injectionan.
1: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mangkanor. Di na ko malis nag-inject ani.

Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.

0: Buk, kabalo ka pre. Buk, di ba inasgid kuya mo? My wife is an angel.
1: Mayo kaya pre? Ako yan, pre. Di malas?
0: Nga na nambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.
5: Don't take it personal.

0: Dito kita, main.
1: Kamuling!
2: Day. Day, tabi, magkiruling.
3: Sunod na banggi.
1: Kamuling!
2: Ata na nga ning hindi pwede magkiruling. Pag buminali ka mo dito, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sa rupang banggi.
1: Kamuling!
2: Makulitong ka mo bata, day akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiruling na kamo.
4: Jingle bell, mga kalbanin. Sige, araw-araw, number four na ga.
2: Saro pa.
1: One, two, three, go!
4: Jingle bell!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ay, kani mga bata nung sa panahon karo? Dile, yung kay gubot. Magsige na lang, Ryan.
3: Uy, tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka
4: nila! Ha? Tiguang!
2: Galaw-gaw ni mga bata ni. Nagtuo siguro, di kumusukol ng Ryan. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Ryan, tayo gusto! Ibton ko ning madrika kao dili bunala sa mo! Tumog di kumusokot! Bunala sa mo ni madrika kao!
3: Tabay!
2: Balik mo! Mga talawan! Abi kong isog mo! Balik mo! Mga talawan man din mga bataan eh! Pasong isog!
5: Hoy! Hoy, tigwa! Ikaw na nag-leader-leader sa Riot 3, ha?
2: Ah, pandamay. Ay, polis. Ah, o siya nag-leader-leader sa Riot, sir? Maguragay kung niyagi na rin, pasangin lang matadayon. Damay man dahil civilian.
5: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Ah, katunggiing anin ako, sir. Eh? Katunggi wala pang pinga-ingon anin, ha?
5: Kada.
2: Katunggiing anin, pinan. Doon ito, doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
2: Katong kauman at mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Ulog ko, buhokag ako. Balik na rin, balik!
2: Wala ka na.
6: More Sucka B Express.
7: More Sucka.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga to.
1: Mm. What do you want me to English? Lord?
0: Aba! Sige, tistingan ta.
1: Mm.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Wok-woking kita din, mga kito!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap. Kahit na ito

ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Dausa naman ay napuno naman ng aso ng akong panibalay! Nabulit naman ng aso! Sos pariyo si pag ako mga hinalay, nanibaho naman ng aso! Dausan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay! Hoy! Dong! Ikaw bataga! Ikaw nagsindi-sindi ang mga sagbot, ha?
3: Mang Kanar! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanar! Ako ang nagdaog, ana! May problema? Gusto kaya pita kagdaog, di ha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog na. Dako kayong tabang na imong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano gayaw-yaw pa makaniha?
2: Ay, wala, ma. Akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaob diha. Okay kay ka, ma.
5: Now back to the music faster.
6: Ang bilis.
5: This is More Sagabi Express.
6: More Sagabi Express.
5: On My Only Radio.
7: My Only Radio.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Pastilan ni mong tikiwa ka, ganun namatay pa man ka. Ganong ni Panaw pamangka, pag-unsa na lang ko rin wala na ka. Kung wala palang unsa ka namatay, kung wala palang unsa ka namatay.
2: Ano mo naman kanur wala pa namatay?
1: Buhay pa unsa ka.
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More Saga P Express on my only radio.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. Ang sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Life!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw oh, niya, okay, pass all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Ah, kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kaila to, halos tanan man kaila di ito kung siya ka. Hambugayro, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abuga na lang tanan magian niya. Pwede ka, Hambugayro, batahangin doon kayo. Ya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang ka ito. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyap, mga binibining. Pagkabugero, wamay agi bata. Sana po, Kastorya, may lag na isa. Tapseng pa yun. Mag ito yung pinakawipulos, wag inada itong tawa na ito. Muna di, daw ko makigamigo ato. Nganong nanguta na mga kay Rambo? Nganong man di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Oh ba? Pagkaluit tawana. Bagi na ito matagdang panahon. Iutan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya gini mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Maurag ito'y ganahan ako destua ba? Gawas ni mo. Magamot ang bata. Sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Matinabagon kito. Pagkaluit ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita, Rambo. Maluot ka, Rambo.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Sa tahaw kan.
2: Barakbaka!
3: Oh! Oh! Sumuko ka na! Halibutan ko ka! Sumuko ka na!
4: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
3: Ha?
4: Spell ceasefire!
5: Fire ang pangawak sa mga mga tuwala mga mga!
3: Wala! Hindi ko hindi! Bakal sa na! Bayiwag pa ko pala! Baral-baral sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! At ka mo nagkatrig back!
4: Weh! Krisantimong! Aber! Spell Chrysanthemum!
3: Ha?
4: Spell Chrysanthemum!
3: Anong Chrysanthemum? Rose! R-O-S! Rose!
6: My God, I hate trucks.

0: Oh, pare. Ay, sana!
1: Ako tayo ulam na ako, pare. Sama talaga. Bunyong na ako.
0: Daya pa! Mag-aagal kita rin di pala.
2: Ako pa diyo, man.
1: Ay, ako pang bakal pari kay alak pare.
2: Daman!
0: Day, pwede! Ano ka, Pixar? Asa ka makagagawang? Ako maski siya magsusog digdi. Day, nanggal ako mauli.
3: Andres!
0: Ay, nanggal ako ma.
3: Andres!
0: Sus!
3: Andres! Uli na!
2: Pare, sa mismo.
0: Yan sana. Durdi malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom. Ole, ole, ole, ole, ole.
5: Dog ole.
6: M.O.R. Good life.
7: More music for you and me. Sa M.O.R. There's more.
8: More sa gabi.
7: More sa gabi.

0: nasa loob ang pulo. Sa truth lang, hindi pwede nga nagpaminsar sila, Danay, bago sila magbukas ang bibig nila. Think before you speak.
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Girl, girl, tulog ka. Bala nga, giyod ako dako. Yay, long lang to, bala daw sapatos.
1: Yala, ipos ka daw, giyod o. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls!
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay.
3: Abaw! Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
5: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Anahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na, galimango. Ikaw, low.
4: Crab all you can, eh. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Nadi ka ganaan ang isa gihatag ni Toro?
3: Oh, imuhanin ng Mang Kanor.
1: Sinang Kanor.
3: Imuhanin, Mang Kanor.
1: Pasensya na mo, pero di ko mukao na na kay allergic ko.
4: Susaya nga, uy. Lami, baya kayo na.
3: Lami kayo na, Mang Kanor. Manggilawd ni nga, alimango.
4: Daggan kay nagunod pag ukab ni mo siya ulo.
1: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Ana ka mulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ning ako ah.
4: Oh, sige, di ka mukaon na na. Apay kaon na ng mga alimango ha.
3: Oh, tunga ta.
4: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
3: Oh, Mang Kanor, manginaw sa amin.
4: Tara, Turki. Lamin na kayo mukaw ng alimango.

0: Menggelur.
1: Tur. Lami cedul jadi yang ikut. Tambuk jadi kaya yang kalimango.
2: Di kau ni mau among kalimango.
0: Nagbitay pang til sa limango si mong bakbak.
1: Si til. Ulay til.
2: Ang iyak
1: sigur lang.
2: Ang paak na si mong bakbak. Api ba namog di ka makaon ng kalimango kay allergic ka?
0: Ito mga ganur. Masalig pa ka nga ako na makakauna ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyapil.
1: Allergic bitaw ka. Allergic ko kung di ko kakaon o crabs. Kalami.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot pa more!
1: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?
2: Hugot pa more!
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: M.O.R. For life!
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang panan-awan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart,
1: more sa gabi,
2: is on MOR. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: Unsa may violation na kumbrad?
2: Lisensya sa nimo. Ibebe ang lisensya nimo.
3: Ah, magutan na sa kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka. Ha? Ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe ang lisensya nimo, be. Dali.
3: Kadali lang. Alangan nga dire, mampun mo mamusilan ng dulhogon. Dito mo spatag, alang mo builogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, dirigod mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Huwag ka kailan ako, ha? Taga-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot, masipag isa kakilo ka o sa pang-media, dira, ha? Ambed ang lisensya.
3: Madami din ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho, manining nidakop na ako.
2: Oo, sir Jericho.
3: Mayong-mayong man ay kag-artista sa tanaw side mirror gud oh. Murag dyan pas. Takilid direk ko. Talikod Mateo. Pagkatisoy gud ni mo sir.
2: Oh, mao ba?
3: Wapo kay ka sir. Imong sunglasses sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise.
2: Oh.
3: Pero siya murag daw tamang jiri gud.
2: O, di ganahan ako.
3: Murag yung kag-artista sir. Oy. Kuya Juan ko kay.
2: Oh,
3: murag yung kag si Kuya Cardo sir. Kuya oh. Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oh, good, sir.
2: Oh, lisensya, lisensya.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more
5: is on M-O-R. More Sagabee.

0: Hugot
1: pa more!
2: Hugot more!
3: Nagsusugal ka ba?
4: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
5: Hugot pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: More music all night.
8: Para lamang ABC.
7: Music so right.
9: More Sagabi.
7: Just the way it should be. More Sagabi. Starry, starry.

ayaw lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Dong, kunuhay dong, bulak ko dong. Oh, tapos, para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, ah, anak.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Nadabot na ang energy drink nga paragid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayugid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kagbarukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients. Kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagaligid lang sa katre. Sod na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Uy! Kung niniso diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar ako ka tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya akong gasolin ang tuyok-tuyok wag niya po ka parking diri. Uy! Tora! Bakanti! Pabor kayong parking ana. O parking ko niya. Yeah.
2: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makoy labag. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko nimo paparkingon.
2: Sir, maabot naman ko karon sir. Niya. Masig, makasabaan ko sir ba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot naman din. Naabot na?
2: Wala po sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplen kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi sir. Kikasabaan ko sir ba?
0: Kahit yung ulo ni Gwardyahan niya eh. Matuog na yung ganito. Labong mo mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
2: Sir ba? Ayaw, sir ba?
3: Chief! Kung saan mo nagkatang-atang diya? Pwede na plenty mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir!
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Huwag ko'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: Kung saan mo na? Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building! Kirnil, pagod na!
0: Panamay, kirnil din eh. Mau ba?
4: Ikaw.
0: Mama ka nasulti, Kirnil Jaina. Ay, sir.
3: Oo. Masaman, unsa man kalihabay? Nanunggatang ata makasumang parkinganan. Masaman, isog ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko imuhan ng parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko di ko diha kay imuhan ng parkinganan, di ba, sir?
3: Tama na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanang imo gwardiya magkasabi, sir, kaya iya ko paparkingon diya.
3: Tama niya!
0: Kasi ba't ako kaisang nagamuran ng nagbuldog ang Tangias Building?
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
1: Ano yon?
4: Ampalayain ka!
2: Kahit mahal na mahal kita!
4: Hugo the more!
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Lautang kayo niya, makita nimo. Murag si Kensya mo asta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naupay, musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pag yung adarita, adarit bisag pangit. Ando na ako, pre. Kanang pamilya niya, adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na. Maugi na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok yun akong dugo, makadungog lang anang pangalan na ba?
2: Mau ba? Ako rin ba na kapo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni Mus Tiborsyo? Bantog rapay nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mong kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan yung kayo mo, hinimba. Tigid mo, wadyo kong kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya, manggihatagon. Digod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patong imong gingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Galing imo.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Thank you.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Lucas, nga ang kada pinasi sang palay, naghalinini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak matinama.
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Tayong

0: dong, freezer ka dong. Ano na freezer man? Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
1: Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!
5: Hugo pa more!
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari, hangi kita gadget ko ni mug chocolate og macaron.
3: Sa ikaw Kumari, sige puhon kay dig makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay lang ba pura pagkaon. Uy, mga perfume alahas nga na ba.
3: Di ba ka tantong demanding no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man ning ako macaron sa chocolate oy ako sa ning paghiion sa rip.
0: Bili ato humba mo gikaon pista, oy. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Bots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima din sa repbe para dali ni mangilingigan ako panlasa. Uy, dahil makaroons. Adya, tilawan ko din. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Tapag yung chocolate. Imported. Uy, kanigod akong darling. Huwag nagsulting na dami chocolate sa rin. Ako na rin kaunan. Pagkalambi sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis ang yun. Mahinaikan ko yun, diba? Ako na lang ni hot doon. Sayang po diba sin amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gug ko. Igahit na tigali tong ako ang chocolate og macaroon. Ako na tong kaunon karon magtoko sa rep. Asa mo na nga akong macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuwag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madami, sa kong ugangan na ito. Di dito kay darling.
2: Hige ka pabiyak itong laing nasun. Ikaw nagkaon ato na! Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasangin lang kay wakon ni kaon sa imong chocolate ng macarons.
2: Ya, kisay pasangin lang yung mga nagkaon sa akong chocolate ng macarons nga nagkamurit sa imang naong, di ba? Kapalit ng lubi sa macarons. Ha? Tara wala, kikin mo! Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Ay gutom kay kagako.
0: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba, iring yun ang ikaon. Dali diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot!
4: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: M.O.R. My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: M.O.R. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on M.O.R. My Only Radio.

0: ano man nga lang ko din balik maalik si Imon naman magkagayo sa masakit ko dokman. Ano mag-iapon na ginabatsyag ko doon man nga doon na kayo hanang ginindukaw.
1: Puro ginapati yung man ako nga ginalay guys. Himo gintumaro man tong ginreseta ko si Imon.
0: Oo doon eh, gintumaro ko doon ang reseta doon eh.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta.
0: Ang reseta doon eh, isang sumahan ng alaga ako to.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga! Ano nga dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasa ng baka at awot dito? Blank ba gato?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na, minali na.
1: Gato.
2: Does it eat all you can?
1: Nag-buffet yung baka, nag-buffet.
3: MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: pugawa, anak. Pugawa.
1: So, taikanoy, niman mo lakaw.
0: Higil mo lakaw? Sige, hadlaw ka. Hadlaw ka, good.
1: So. Halakanok, may wakwak diya.
0: Pagamay ka, bataka.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Teh, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Matoto! Hindi ka tao, hindi ka bagay, sapat ka! Sama!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diriya sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad niya akong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niya nga nung daghan mang kayog sa amin.
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, mura magkagbuhan. Naunsa na ika?
2: Hala! Mang Kanor! Naay tubig nga nasulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay na itubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong bahas sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, baha na dahil nag-overflow niya sa pakta na! Magdali ta! Manggawas ta!
2: Ah!
0: Ah, salamat po ako naabtan sa baha! Anak ko na rin sa atok.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atok din sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Live na nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panay na grabe na dito kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba si... Nang lutaw na mga foam, pati mga libreng mineral water. Nang lutaw na.
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: 여기 다 비싼 고랭이다 나온 게 비가 가고 들려가 마라 마우다 isulot na bisa sa ako ang dala sa malayo ang hindi na makatultol magbalik, di ba? Talaka, nakaanag yung kuya.
1: Kaputots na nga problema, han. Hindi ako bala.
2: Paggaligad sa pinaka-oras.
0: Ay, dito ba na ako man? Gabi na, wali po. Ay, baka puli, hao. Oh, bago ka lang, hao. Ang nagabihan ka, gid.
1: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, ba puli, di taniway ko ka puli, ba?
0: May!
3: Abaw! Puwerte!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag-night swimming, tay?
0: Oh, sige, tugtanta ka mag-night swimming. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi
1: eh. Ana!
2: Iba-tiba ang saya! Sa natatanging all hits. Kareba! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din, he. Kay mamalingkis ako.
2: Okay, darling. Walang problema. Tama-tama, binakawag akong asawa. Tanawa na ako ni DVD ang ipahiram ni Orcs ako, ah. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses, oh. Napay tatupayin mo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa, bibalik.
1: Kanor! Noon sa mga dinabrihin eh!
2: Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pretahan ako'y nalimtan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko dali, nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala eh! Wala ko'y gitanaw, darling!
1: Wala di ay, ha? Hinda be, ako'y play...
2: Ay!
1: Unsa man eh!
2: Pagdamay!
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna!
2: Dakbay ko na!
1: Dagtaon na ako na pagkaan eh!
2: Ay! Unsa man eh! Nga nung ka naman ang salida, nalahi man ang akong gi-order kay Ork! Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong gi-order! Ito ka akong...

travel in style and comfort. Kag syempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: Dong, porag dalo na gyud nimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na sa mukha? Ambot ba ni dong oy, kakabuang na manggug ko sa imo dong i
1: Ana.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: me be me. If you let me be me.
1: May! May!
2: Oh!
1: Nakatipid ako, kising ko!
2: Nakatipid? Yo! Ano man?
1: Daina ko sa minakay sa pedicab. Sinambayan ko na sa naini sa pagdalagan.
2: Puro dun ka. Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
3: Joke only!
4: M.O.R. Your life!
5: What you waiting for?
1: Umagang nakakagana?
3: Wake up!
5: Dito!
1: Sa All Hits Carrera!
3: Tara na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes, Kanor. Kunong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanasama ka mo anhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pag muani na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, maagtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pag muani ka din sa amua, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mauba! Muan hanay ko unya din gabi eh. Di ako mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan!
2: Sige, paabuton ta ka ha!
0: Bye-bye! Kaligil akong uyam, pertigyon kayo. Gusto, muantos ako sa butika. Upalit ko na anong pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saan din tindiro? Murang ganduka pa man.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay Taniya.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na. Kaya murang makadaghan yung kwa nimo sa'yo ganyan ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Dara. Murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot yun mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Inuko na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka na human og ampo din ha? Wala man ka naging una ko, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka naging una tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, human na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, human na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa, mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha, ikampo na kayo ko. Bakbakan eh ha.
0: Abi, buli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Buli na ko. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan ba ta? Balik!

0: Baunong kulbaan mo ta si mo man, tukar man nervyos ta si mo. Tura mo daw bagat nung, or ano man, hindi ko matindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutud lang, nung katingala ko nga nga, ginatiltig mo ng lapida nung haw?
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Ebaw! Perte!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon, swildo na dyan! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama, nana ko rin sa ATM booth. Paslak na ako rin ako ATM card. Happy-happy, ginap. Nana ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Pag-alit ba ng sunod niya? Kaya relax lang, relax. O, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Na dire mo ma-scam kay Uso na raba kay na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Bito, tama gini, no?
1: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Op, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta, bigawas ang resibo. Okay, galing nga ito yung machine.
3: Galing nga sa technician, oy!
4: Salamat
5: kayo!
6: Ay, ito yung mag-assistent!
2: Ah, waysa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Oh! Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanon! Ambi ang kwarta! Ganiha pa ko naglinya din, he!
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtuo kag makaisa ka! Ambi ng kwarta, dali-dali!
2: Padamay, ganyan ko asawa din. Pakiyasan ako lang kawin ang gabi. Tablang pag-hold up na ako.
1: Magda!

Maga! For So Maga!

0: Merry Christmas, Tami!
1: Oh, no. One, oh, 20. Dekoy akong sinsilyo. One, oh, 20. 20. One, sa emo. 20.
0: Salamat, Tami. Tia, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuya ang 15.